pendito pegawan Lengkowo lan pegawan Kiswoko medhuna nang Mercapada padhang no kahanan sirnakno pegawan Atmana Jati nggih pukulun ngestaken dawuh pangestu paduka pukulun pangestu paduka.

Janaka kepiye? Inggih menika Sang Dewi Wara Sembadra wonten sumping kula. Kula aturaken ngersanipun pepundhen Kulandara Janaka.